0: bato pale na udungara no du sisi to pa no yogo le kasije ge low ba na udungara no arsi no gor arsi uji tugube ta to ko kedem pale da logo bo dene godo jidi to ne kam do yan logo bo jingam godo jidi to ne kam do yan batare ngonnan yorugo oji do dene e se ngaulenda godo arne je bula to kenegin deje gina jira doa me de beya pana makau gedi beya me wa wa moyile sar sar sar sar kara ya de telil do barli to ko to kam do go ba ya kwa kila kemi kine ko do wul ndogore ba ila ndogoda do de sibabo nge keda wa kam do golo mi da kwe me do bar beli ya kwa ko do gutu gudu be nan ri ya kwel nda kila me ya po kai me samsam da ta ta maji go maji nda ala kila ikene kari egitugu aunole je ta ture ga dele kara akumja tugu ega unole ato argele gne ba to ne ga karsita kuje kag mige kargos ra ne lenda turin ba karsi ture je me na to do ne je na je logo bo dene wijinda tugum pa ke dele mbiri ta sine ne oy dogal ku jigna je to nda dudu takai to ne jilli de denele de ki to sile dudu tia kak ba ne jigal ka ji ko do kula ku de ne kara ta kogi ko ilum da tum ba dai du majil bakar kingadi ba kenewa belele logo bo ngan si je ga ka si je singan si je e gi dele ngoni gi de ko si ku yiri ya ngan je jo munda e so mi pas ya da je be mer sa e gi ngau ngau ngon si je lenda si ngan si je le si en ji je do de de lwa ka si gi do ba ne le na ba u dungo le mare na ba la si ngo le mare na ba tu nawa na ba tu nawa gelek ne ba ne je yan to kene gelek ne ba tu ji je yan to kene a jigi do ita do ba jige ba yira yira itel tole wale se to ne to gro yo ala umsina ra ala tokula kumsina de karchito do jega karababe ba bogne e auto dinje singamong je togumbang je ronduba ya bogo logo oji patugu malenda maride tonagne kulagumu mjidile da asinga da tel au ya maisal duga maisa gudu me banel basi ban basi bo dene uiji jingam di tonda totar dene uiji jingam di totar jingam uiji dene di totar lenje nujije iya tole iya daun iya wa iya tadelar iya unja de musu iya ta de wuduru iya unja de kui mang lelenda e tona ne da bogne ne garanda da az ar tuni ge tokum duya arsi da e ba kag mine lela e patare tugube dimanche gerang gaudelenda da telle dodu o do kag minele tudi atuba ya bata abar jibar ba kila jidi targran bina deto voilà hadu cha de bato le kingana le sig bogne chokwe gabriel le to technicien le mga karadne omel mesdames et gens de dieu si de karade matoda ndubalum telum gayus ko kan sikira mi atelum gel de neje to dimanche de sle to kum palenda ti patar go jido go ko si baiti sam kamis karadne le to go si donane bira panel sa ti simbornadne nega ala wajilenda ala bare karasi ya wundusi yasino ideji ala kare kol menje nujije lalum ula jinga medelum arde singamo bakare duat na burburu ndu ngam dina jege na iture di tenen nuba esi galalji nilenda kare to anu chile tedu maje
1: Majel chapavo
2: ngana le gusuje
1: Carmele au de gere gere
2: ngana le gusuje
1: Chachar au de gere gere
2: ngana le gusuje
3: Dai lo kaun ange to son wawa Fason la telma ko prob da dimas ko chak ngo la morwal da radio ya mundo ko

assalamu alaykum so tum gettumbe watan gomi nak pinjam bi sappo kalkal jottodo ha suudu radio yetiwel yande bodum min soobe yaw sidi ay sumi klobe huddabe do ha kere technique do sadi crack na fidel en non be binto amad on mo on wallitita ha kere andita ikita ko kude mudum ha wa kere technique nebo amin ay no kutino bu suudu radio dum bodum jimi taroje jamdi sappo yar ko jamdi sappo min tum gasto wakati ngel mudum nan ko jomen be fulfulde en non fodo kam teski non ko jima jum dem do ci don be jola amadu rastanga mo inon jonde modon et kero ni ande ko wari tammi modan ko nder wakati ji sedda ko ji nyano marande ko wari ji dammi fidel

Ya wa sawo kulle zama kafara jo chat bai marsa ma ko yino ne yana tanani president Truman da madina marshal Mohamed Idriss Deby ako urbo chom damashi to show kalfa ka madina Abu Dhabi da sir Emirat Uni Emirat Arab Uni ako kalibu ga jon tani ga kana pelna Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan president Masr Emirat Arab Uni ko bu cham cham pulya ga farta ga ki pama shafali haya ko ye zago folo ma cham cham ko pama kapela premier ministre de Madina Alamay Alina akoye kalpela sho shofali ate kinaza chef de état major général des armées zame mo jonya po gofalo ma ate kinaza mo mo jonya zatal présidence nayana tanata coordinateur ma parisancement pat saya ma général wala man li ate sertada ma kalsa kashil ki de Madina no badingim ronin liam ma vraiment jamena ako pontos pna ka yin yamma mo te jonni par sama kap kap dapi ka ka yini bashaliyar ta shide ne wala zanatul war gamne ta shibi sano ne ko ko yini ko afayo ga shi ta shibi sai bai mai mutum ba kun ka diza mai zama ga gaul biri cewa za fa yira ka cewa za fa ga ba ka zaki cewa za fa gar tilya yaro buriya da dai karabo ko na dan rada ya kar cewa da van ne bel bele ko ta fa ne wo ka juna dan mun shuwa ka mun shu ka fa gonga ta tabbe shuwa murza na ma ga pela ko ga jon bu mai gbajul na fali na vule kole wala gufaluma ga vube ga chibina gufaluma ga dofa mena na mushube aya pasano cham fakya madina abeshe fakya madina abeshe wala po fenyema wadai membre ma bureau ma executive ma provincial ma conseil national ma yirbana ara zara la patwa kalta shu yo pama kalpela ministre malwa bu walfa baltsirmani ako gneshwa ka kalpela waya de madina abdrayim awat atepa ako ka gneshwa shu president ma conseil gro de madina bakara lamine dangaya ako ye kalpel ba ay kayba mashi yo pama kalpel ye bu dan ako ga ye de madina daoud mamat abaka patte sai taimali mai mo jubu abi sin mo pa wire ma mo kar don bare semana ko pun za gurgo sin ma jo mo pa wire ko bra se gibo ka bra mo pun no bu fine ko ibu mali mai duniya mo nebo pa wire mo ya zama mo yure su mana mo picture bare ka picture bo mo ya shwaye ko mali ya ko niola yo ya ba joni pe espace tanino mano ibo po dagbelma dina mursal ka padana to zama zama tabo bacho ma impata zama ya jon kem ngro wa kumra yi zama fu ka ma ye pe ka za na maga pero za kon gbana pa wiwo pa za wo pichale to shuru ye bo ga san wara shuru jon wa ga san za ri ya ka din pinra ka ro mo ya gori ka jon kalpel bijil ba yo mraye madama dina mono ji rimta vivian akoye kalpel ba ye ko fu a fasani ka za woma urugwari na pichal bere munur na mga so pichal bwe boka wala so pichal bwe su boka jual manyuen bwe wala wong boka bai maristri manfada ako ye tosho pana dalte shuyo na chon lepo se fo de journaliste rewo za yare chufani ya zama kina mulwar bwe balombo te kina bwe fanke mai kina mwju bwe balombo da ko za gire tayiraka chufani ya rati ya fali yama kia kare mwte man za na masan da masan mun yin dubu bu akuni ku bu mun kuni a san ka zama so tabata ko pama kapela ye da madina alex don don gono ji manai bai mayunion mayun ministre malu bu justice ko gora ako kemra ka zama wiye ye ma journaliste ma far bu be o ma jub bu balon bu o ma jufa kembe kama jon ya ban fali ma sai ma kembe ma nage za la fet ka zama la ko gora abasaika armatara bu ma fu mata kuni makikar bana bu ma tan fu azamna sarama tan bu ma tan ko ma tan ko bu fer ga pele ko bu mar fer ga pele be abasaika ma fer ga bo zati dan izama kapera jo chade be mar sama vre me kan bu ki kafa bi o to to ma ya bajala to to me ka be mar sama ya bajala na ya yo me kon bana dama dine krak na ge shob dama dine sata wala ako je ka bu shata je ka bu me furbana yanje be mai magiya ko na dala kan gukiya me ga jilbi ga shata wala madama ina bintu amat rosalie kama shoko zalia fan kebro technicien wala technicien

yawa mawu kafali mawu jien lung bene mawu jien lung bene mette iweda kayo point yo ku kafali da mawu jien aye na nwe kayo ria wala ko soko poli wo technicien ne tchomaji jaro bo maye kanbo bi si sho yela yozana.

Assalamu alaikum nay sa kan yitemi ndi aga karkara woni min ndi aga karkara woni studio ndo fadaro de jarga aga ngo janawo de tenno bar ngam nonga sondo tele medene men ngi kan haram sen hagi heli gar kiara ka aga duki hagi ara ka yum ngar dawaje ko la jahalaro o pido jebe ara ko mani to yen a tala wen gar da sa biso mo kala ko rei ngi sondo da wacha gi o kam mutena bar ngam nonga sondo mo ngi mi gawi plan de cabine technique eta lemno ka zerga mutena bar ngam nonga sondo mi am tara la technicien mi ngi kere ki ngaje ko ran krak na fidel ayton ma taral dagram ni terga bintu ahmad awaray hawandiri ji danten mo taral langa dum lo ngi chanaga jim taroshi dunga chen mi proga pi habar ngam nangu sandu tra meden ngi chiringa way ibrahim mamad ngomi nga pi galuga kam ge mu koy monor bin dum tena habar ngam nangu sandi o mo balgna wa kabin na technique den tanum no ganga ngam no ram koy.

waaye day yàgg na ko jàn rek kat léegi te ne naa abar nga mën a ngi sondi yow moom abar nga mën a ngi sondi day mu ci noro abar nga dugg dan mu nga lugu dumu dawloo gum na dawloo gum maréchal mahamad il te de bi tono curo naa ñaaw ndu bërni dumu ñam mena xan dooga alu nda abu dhabi wal ni nga nga dan naa ñaaw day alu nda bërni tuman nga day lu nga xaban nga dan mu nga gum na daw yow nga naa ci mën a dugg yi cian nga Cheikh Mohamed Ben Said Al Nahyan yooyu nga ci bu ñu ngi naa ci bu nag daa yàlla dawla nga dan da ijaangu gu teyre day dikka ni akul nga ika gre saa nga aña ndiore day lugu dan mu ngaakul la dumu dawla yoo aéroport international Hassan Diamous yoo day mi woo ngekkete ka daa nga yanan kàlle ga day ama karima da yàccuna imaj ga yanan hanay ga yanan araka jënd yoo day lugu dan mu ngaakul la premier ministre ambassadeur Lamay Halina yoo lu ngaakul la dumu nga këre yi nga day dem noo nga mu canna chef d'état major yooyu re mi ngaw ministre ngekkede mi nde siyu lu nga kul ministre nga dan mu nga day di ngekkede kada ani awu nde faro dumu nga day mu cannaw ga funu gumu ne yo dara yooyu mu nga kul ministre nga di nga ñen ngekkede kada na robo di yoru lu nga akul dumu nga akrey yooyu re lu nga kul dan mu directeur de cabinet nga dan mu nga kul nay mu nga day dan mu nga yo lugu nga namru ko mi yo ngekede galama kada yuru lugu dan nga kul lugu maire de la ville nga berni dumu ñamena nga sa yanan kal ga ci ne may rede na ci na yu dawle ga dan wonal wonde abu dhabi yo ga yo ka kar nga na jo lu nga natal may handu yu ci nga nasor no jutti ego habar ga te nga di habar nga dani namru ko lugu ci nga akul lu nga dan mo coordinateur dumu nga akul nga mi yo nga halay jogu yu sebu nga dan gi tagaran dran yo nga so yo day ya lu ngi ngeerum nga i ci rega daya ngirim gi ciadaga nubati ngim ronel yambay yo day curo dama dal aji hebuda nga nakama yoro ha wonde 5e arrondissement a handu ha wonde burni dum yo muga dal ga day yam yo ngi kere kadang yukul ka day dran mo ngi yela gamay ngaran nga day yol yan mi yo ngi kere yelli wonda fa do yu fa da wuro day yi jugu lugu yo day ngirbi lugu yo yelan yu day han gulu nga kul yo nga so han gi yen gi kite ngaran jo dama dal taman re won ni ngi de dama dal ma di ngi de ronga dal ya de ciona dam na re mi yow nga yama gay kul ka day dran mo ngi yol ngi jogu hisop mi go yo day ya yo day kul ho ga dan ya ngi ding mi go i celi garan nga ne nga day ya dran mo ngi cubo day ya i jogu mi go nga day ya yo day tayen ki dan garan de kal kal ya kay rong day woni ngi dal de ciona gala ngi cere kada go nabal kay rong wan mi go nga yo yeni galar kal kal di yo inshallah paron go yang go ya ju day rong go kal kal di yo muni nam mu hima nang nga day yo wan ki dem na ni kal kal yo ngi day ding de ndacag de mu nga ngir muy caraga day ya dokul ga day ya dama dalul dam hal ngi day ci de nga ani yo crédé ngi de ndacag di ci ding de de ciono day ya galam day mi go yand kal kal de day ningi yego habar ga tengere yo day mani naw ma ca rahandu gambala wonde abeshi woni nge day mbalo a wonde day ya province guaday yo mi go ngekede kada nge mi go zamana dan nga halla day dran mo nge yata kider bolin nge day dem no mo ca rano ga mi go jeunesse yo day ya yama handu ga mi go jamay ngaran yalla itagar dan day dran ngen woni e jugu kider ngaran ngere woni nge yal yor day ministre nge day namru go ministre nge laman mago akolal lungi cianga Abdirahim Awad Atayib yo day lungi dan manga ko le president ngi wo jamana dan ngi cianga jeunesse lungi cianga Abakar Alamine Dangaya yo nga yal gre day mi ngi kire ka dangi yata ki dar bulinyo ya yata gar dan gre lungi yata gar ne president jeunesse bulinyo lungi cianga Daoud Mohamed Abakar yo ngi day yata gar na ju ki dar bulin yego habar gete ngide lungi day yo cuma ngar ngi kendra man ngi cepeli ga hey chanaga ngumuri nge day ya apay yoy nge day ya talle human nge day talam na remi nge i chanaga fed de per yoyo mnge day churu aji habu day ro day na kama yoro day ya juga ya kam nan ay ngumuri ngaran gi ci ngumuri nge apay yo ya cepalu mi ngi kere ka daga ya jeyan awun day fa do dumo nge bad bad dumo gi chanaga talino manu yoyo nge day ya yanal woni nge day dran yal yanal yo ya ka dingi de daya tay hal nga daya mi go moy ñan hal nga wonda fa daw dara nay ko ran nga dara ñan yi ma nga tay hal lama dingi kere ki de fa daw nam ñu yidu nga ngaram gar nga tay dara nga ko rodon nol kal kal yoy nga day dingi aje yaka gre ngeerum nga dukul du man ngi ci daga monoji rimta vivian yo awnde kawli ngari yo te ko rodon nar yarnde di ciono yo ngumri nga moy ngara kamya de ciono day di namru go migaw ngi ko legete jek migaw ci ringi ko do faral gi tega ye ci poli yo nga so day ngumuri ngara nya ngumuri moy kamé yo nga day di dego la ca gaawnde kaw di ngara gere la wala gere di ngara ni
yego habar gi tengire namru go day turmi di nek moy rawnde se fotta da ya chapalu mi go ngi kete kata mi go ngi pi habaray ngi ko ngi chana ga journaliste atlam ndaram yo yo hal nge da ya dran go yipi yo ya kam naram halama ndoso ka yi mna hu nga na hal nge da yi nan ge kide nga na ay ngi mi go yo go nga da dran yo sa bal se mi go yo go ngi pe po de ngara di ngi tram ndaram mi chana ga esport yo yo nge da ya ma ya kam nan lungu do ko le ngir mu do ko le 3e vice presidente nge da di namru go alama di ngi kede esport yo dan mu nge alama erni darajan fo yo nge da yi de kam nan ni cerga Alex ndole gonoji naimbay yo yo awonde kawli ngade ko rodnaria de chona la dadio da ye pisonaji belin ga gamru ga lama dingu ko lana wa piso wonde dibelinion alama de di namru ke de sport ngi rudo da ndu ron nata yangal ngada di ngi kere kada akol ga ni yo nga nanya de re di chono da mi ngi kere kada nga le cha pandonio mi ngi dai dran mungi pi habar ngi cha nga journaliste alama di nga kul nga yi pira habar ngi kere kada yo nga so ya cha pandon hogira unde sa hega yo nga yi jai kere dran nga yo yi te da bayir mun ngi kere kada akol linga leni di akol nga yi ja ngu ke te gere kam nan de kalkal gere alama dai nduro ne kay hu ngan go hal nga ge kanji ngi jurudo ke ta nga ngi kanji alla ma dingi nakam ro warer ki denga nga dai jelia yo nga dai dingi 3e vice presidente nga dai ya do ko li cara Alex ndole gonoji naimbay yo yo dai dingi de da cage do chono alla gamnio dai ya ki denga namru go ki da alla ma sport yo dai dingi gel dai wonda bal bal dum nga kaw sa yo kamya a ware yuro ga ta ngal dingi ge cag mo mni gacha nga dain habu guru ko tala garanja ba wala man dum gum ngada dan manga ko dum ga woyo dai non na tama ganja ba dingi kire ka dai nga yo a warai ngara do dai gitana ngal nga dai kanjin nga nga kanji mo so gata ngal li jowro dai ki kanji yo nga dai dingi de da kam na ram halama dai ya man nan muhim esport haga man ram halama hal nga dai kanjin ngara ner hal nga wosai ni gata dingi kire ka dai nga ko dan naria yo nga dai dingi aja yere chomno ngara nga na und se fotti yo ate abar ngamno tena medene min kya narama seyna haju hiligar kyara ka ga dum kya kyara ka yo naw na bal gam ko imbol gano cabine technique gri tari mona ka ta dayo ni mindiki ga kana ga waddo mu ko imbol agrono cabine technique.

inga da wacha gamu ka barnga munugo matene no muga serga munugo matene no muga da video ke manan ni liyo basa kan yiti mindi ha kal kal apiro diebe muro mugo mu kala ko maga tor nga da mata makala ko kal kal lay ngumu chubuna ya hogire da yonda magar ga kimu makala ko gere apiro diebe sondio da ke man ni natar nga nyanga wonda magi mu kala ko hogire sei tolor yo ga inga dingu nga ngere ngo charo che ga ko nda apiro diebe ga gere habar nga munugo sondio lunga natar na munugo matene no habar nga munugo sondio mi da ya awnde kabinna tekniko mo tiara wala miga wonge kede kinga dran ya talim no kasere matel na borngo mona sondio mi o technicien yo mo tiara wala ngelungi chan ga krak na fidel ayton ma tiara la dagram mi tiara bintu ahmed dran yo dran kinga de kol kre wara on resident en lungi ngena mo lungi tiara ngena mo mo tiara wala ngelu mo lungi chan ga jim taruji lungi na ta ga borngo mona sondio talam yedene mi nario kurum na nari arnde i chan ga tilem gayus ngana ta na ro lu ngana kana gi wetri nga wa ya ibrahim mamat ngomi ngana kana go gre ay ngwa cha gi mu ga dawidu ya kuma nan ille ho basa kan gi te min di haga kal kal mu ro pi do jebe mu koy mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.